0: umhlanga kwenya nesiqi saseAfrika inanda 88.4 FM
1: bayagumsakaza ngiyathanda ndi yabona le mawa ngitshena nje uthi culo ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle ngiyemakhaya sengiyi-opu yabona ngoma ukudlala ingoma esewosandanezo ngikhawunge neyami njengangazi idlule indawo awungitshene phela ukuthi culo ubani leli qhawe lilayi likhuphuka ngampela yabona ngoma ukudlala ingoma

0: Ihlanhla ngwenya nesiqhi sase Afrika.
1: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase Afrika nohlanhla umbokangwenya.

0: wa dumela gore no ai 50 kg ya mabupi e yona wa reka
1: number 3
2: asha asha mpato filthi nan mina semkhulu ayasanda umntaka omkhulu awe ngibathathe nje ubusa ama top G esina olapha silalele nawo uhulumeni ebhamshela ipholo beyitezi bazondade tepe not uma usiso basakaze nani azomahokela umvoka mkhulisi phansi ebhulweni ekaneya umadonsa ngengoma kanakhuzana kudonsa noma yiphi lapho eyabona ngokoka mhlongo noma yiphi ingoma yomfaqanga futhi ziyangididi ihloko zalezi zinye ingoma siyathokoza kakhulu asihambeke mpokangoa

ngoba lapha namadlangala kuhamba kanjani lapho ngakuwe ingosi ngishile unjani kusha kuphethe njani impilo lapho cishe ngathi kuphethe njani impuphu unjani kusha lapho kuhamba kanjani lapho ngakuwe na ya uzongitshela ukuthi ke ithini into lapho otherwise ezinye indaba engiyithola kho ithinta uminister lapho na ke waka trade and industry uMr Parks Tau kuthiwa ke uye wathola lapho na ke wathola ukuthi ke cha ehlolisa imo sempilo kwathi hayi engathi ubanjwe ukhuvethe ubanjwe iCovid 19 lapho na ke na ke uMr Tau statement ke sikhishwe lapha na ke umnyango wakhe uyona ke i-trade and industry kuthiwa kodwa ke hayi uyona ke awusesimeni esikahle ngoba lapha na ke uhleli ngayedwana self isolation ya bathi ke uthanda ukuthi aqhuquzele ukuthi ke nje akade ke besondelane naye ke bahambe bayobheka ukuthi ke abanayo yini lapha na ke iCovid 19 ke hayi bungabonaka abantu bekhuluma uma lapha yena ubane na uX ukuthi hawu hey isekhona lento impela nami ngiye ngathi kwethuka imbijana ukuthi hawu hi lento hey mafavuke njengedangabane iyabuya futhi hawu ayixolele phela awusabona lukhulu ngaloya nyaka mhm ya ngiyakubona wenonhle Ncube uthinta lapho na ke indaba ke yalo ke igazi morning Mr. Ngwenya mina anikela kaningi inkinga bebenginika izipho hayi imali ngayeka

Hayi, ufunde yokhleka lapho na ke uNonhle. Eh. Hayi nganike la kaningana. Eh shudu wayese ngabakunikani. Eh basebemnike kaningani izipho wasethi ah eh. Hayi angiyeke. Kodwa ngicabanga ukuthi nangathiwa ngempela kuyaholwa lapha uma uthekela ngegazi. Impela bahatha abantu bu. Lapha na ke bonikela ngalo ke igazi. Safuneka ngibhale i-email ngibabhalela kwa South African Blood Services ukuthi lo 1% lo enithi uyafika ngapho. Hayi unganyuka mani ngakhipha imali uthula wena. Safunda nje ngiza kuyithumela lapho na ke incwadi esheshakho. Pastor B wakandlovu mfoka mtimande mina ngaze but akukaze kushiwo Chakakaza nikelo kodwa akakaze kushiwo mhlawumbe nginganikela ngalo akunankinga kungafi abantu sikhona lithizwi nikela ngakho konke amen kulungile lapho ke we Pastor B ngiyakuzwa qha uthi akaza nikele hayi hlezi kushiwo mhlawumbe wena unganaki njengoba ngisho nje ukuthi phumani madoda hambani niyonikela usiphamandla inkosi shezi mina mtimande umfana ongijana ongilamayo uke wagula kabi nje impela ukuthi uyawushoda ngalo igazi kodwa ke kwaba yinkinga nje ukulithola ngenxa yako ukuthi ke kuthiwa liyashoda and ilapho ke engafunda khona ukuthi kubalulekile ukunikela ngalo aphandle nje kwalokho ukuthi ke vese angisiyo umuntu ojwayele ukulimala so ngisuke ngoliphungula ngiyaye nginikele kabili ngonyaka kusho siphamandla lapha na ke mfoka shezu yezwa ukuthi ke kubaleke kangakanani ukunikela ngalo ke igazi phumani nganza kwethu kuthiwa kunikela only 1% eSouth Africa kangaka nje kunikela just 1% just imagine phumani nganza kwethu ngiyaniqhuquzela hambani niyonikela ngegazi nami ngapha ngizobe ngibahlohla ukuthi ke bafaka imali khona kuzophuma isizwe ngobuningi ngoba indaba yamahapula no banana bese kuthiwa sekulungile angiboni kahle.

anje elo na rofika anje wati nami anyathanda hayi uyaqoma oh hayi khona awubuye umthambo kanoba kwethu ukuze kuzophepha abantu yabonje nanga uthulindile ubhuleni baningi abantu besifazane inqwaba baningi badlula abantu besilisa ingakho kufuneka sithathe nga 2 noma nga 4 indaba yasendulo ke leyo ke yesithembu siqala futhi ngathi siqala lapha kwaZulu njengoba abanye besichaza isithembu bathi saqala abantu bakamthembu kwathi uyathembuza hayi sidala mawuthi uyafunda umlando lapha phansi ngisho amaJuda ayesenza sona ke isithembu kodwa ke nje oseqomile akangaqomi futhi nangapha ngathi ngathi kushintshana ngemali etaxini cha mawusuqomile nje hlala la uhle ikhona ungaboni umunye ehamba ngemoto bese ke umqoba qhamuka umunye ehamba ngemoto bahubhe bonke bayimoto hayi khona ayihambi kanjalo nganza kwethu ngiyakuzwa mfoka Bhuleni ehulindile usemlindweni hawu kodwa ke phela nayo ufuna ukufaka elihlehlayo ndoda ubone ukuthi hayi ngeke kuzoze kuqhuma inganono lapha angibaleka ifuneki leyo nto leyo ayinhle sikhuluma nje kuyimanje kulungisa lawo macala kanjani ukuthi wayesengene kuphi kumkabani kwasha kwacima yabona nje nawe uphinde uzongena kulo tavatava lolo lungena nganza kwethu until tomorrow morning same time same place ngizobe ngikhona futhi nesiqi se-Africa laphana-ke ma-city old school edition of the show zidle khaya nganza kwethu ngiphuma ngeyakithi-ke manje inkunzi bathi uthemba thixo lo lejuba suka umfo kangwenya nkulunkulu uyazi ngam 4-4 yilotho leyo lungelo jabula uyibheke ya yokumnandi ukuhlala nawo dango.

kuqhutshwa ilomoya weqalekiso zozalo. Siqale sozalo sithi kinakekho kwaba nemali. Siqale sozalo esithi kinakekho kwathenga imoto. Wena imoto Jesu, Jesu, mfikelani la. Khona umuntu oke ephuma egarage nemoto engenayo number plate. Ephuma Jehova ethi ulunguze robotini bamthuthe bamthanqase kwirobot bambhanqe nerobot. Kuzwakala abantu bethi sibonga umphefumulo kodwa imoto entsha umacekeceke usufonqokile wabangangethish usulayishwe tracking. Yini edala lo muntu engavunyelwa ukuba fike ekhaya nale moto? Isiqalekiso esisozalweni esingakazi sivumele muntu abe nemoto ekhaya. Khona umuntu akabe nesiqalekiso sokuthenga ikorokoro. Ubaba uthola ukuthi ubaba lo unama truck, ubaba lona uthuthi sihlabathi, ubaba uradi, hey hey hey Jesu. Umama zathi baba inkosi yami bengicela ukukufica baba khona engisafuna ukwenzela abantwana. Kanti umama ufuna ungena etaxini ngoba uyazi ukuthi yabona uma ingacimanga kathathe emarobotini hawu iyocima kodwa kanye. Uyayibona loo nto? Uyongehlisa. Sike sibuke nalapha emgwaqeni ingane yabantu inkosi yami siyehlisa uthiwa iduche. Ungathi wena ngiyahleka, ngihleki mina ngihleka le nto engizoyikhahlela njengekati ngesonto. Leli demon elidlala ngempilo yakho, leli demon elihlekisa ngawe, elikwenza ugqoke amajaketi amakhulu mvukumvuku, elenza baba wami ugqoke kube ngazuthi awunamali kanti unayo, uzuthi wena hayi imali nya. Amadoda amaningi afe engakhile kweza kwaba ngomama ngoba uba bengasekho. Umama wawuthuthukisa umuzi. Yabona ke ngicela ukukhuluma into ezonethusa manje. Niyazi ukuthi abanomzana abaningi mangathiwa nje bayadedela u-2 hours emathuneni kuthiwa uhambe uyobingelela unkosikazi wakhe ekhaya. Uyazi abanomzana abaningi bengayidlula imizi yabo. Yeyi bakithi bengayidlula. How nangu ubaba ayibo uyaphi? Athi angifuna kwami. Wagcina izindlu ezayidabukise ezayingaphendiwe ezuthu eyithothobele

0: amuhle kakhulu ngomhla ka 12 sobe sinenkonzo ebusuku bonke ngizoyichaza kahle ukuqhubeka kweviki sobe sinenkonzo kwa 626 eMantsele number 110 kumngeni road siyatholakala eMantsele siyavula ngo past 7 ekuseni kuya ku 5 yatholakala izinsebenzelo zomprofeti bese kuthi ngesonto sihlangane eMantsele number 110 ngo 9 o'clock sizolwa neqalekiso eyiphezulu impilo yakho umnikelo khona u 255 rand Jehova makabusise uJehova makakwenzele okuhle kudeda ubumnyama kuvele ukukhanya thumela uWhatsApp thumela icelo zakho ngiyaqhubeka ngiyayikhulekela icelo zabantu 076 66 48 114 sande icelo zakho Jehova makabusise uJehova kwenzele okuhle nazi imanga naye imhlola kaNkulunkulu nazi izinto ezenziwa ugcobo lukaJehova phezulu kwempilo yomprofeti zizwele
1: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami nguMathobi ngwakampongo sesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthula ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lahlala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID bengineyinkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese sifuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwoletha namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hhayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi a ubengeke azayibuyise le mali lo muntu le mali le ibuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kade ushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna ukuphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
2: mprofethi ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamise ukubonga mavula kuvaliwe kade ngifikile izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali

0: into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ay ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukushiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi njalo uzobonga umprofeti amandla akho mayichubeke asebenze amen
1: mavula ngitsangithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha lensebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga esiphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakalile empilweni yami ngiyabonga kakhulu mavula ngitsangithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha lensebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga esiphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala empilweni yami ngiyabonga kakhulu
2: babudokotela ngithi ngingivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha njengoba ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo ngafika esontweni lakho baba ngalithatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kuba ngcunywana manje itshele lakho lizitha baba lasebenza ngisasutshona isilwane manje kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right singi-right ngiyabonga baba
3: babu dokotela babu mavula babu ngema bezokwethula ufakazi ngolwesihlanu bese enkonzweni yasebusuku olwandle baba uthi wasinika insebenzo zakho ndasebenzisa insebenzo ngomgqibelo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobhetsa ekhasini ndino 300 rand ndabhetsha ngo-100 rand wokuqala ndadliwa ndabhetsha ngowesibini ndadliwa ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho ndisebenzile ndabarayithi ndiyabonga baba
4: njengamanje ngicela ukuthatha ama-calls ngicela umuntu othi mprofethi nginesicelo somthandazo ngicela ungikhulekela mprofethi 1 2 3 usho isicelo sakho inumber ithi 064 518 7159 064 518 7159 fona mlaleli wami funa ukubamba ucingo lwakho namhlanje sikhathi seyicelo zabantu lesi kwamavula kuvala uyosakamukela
5: amen baba ngiyacela umkhuleko ukhuluma nolindi yesozo yancedo ngicela umkhuleko
4: bantuabasebenzi
5: bongumusa nobholole ngiyacela bholola khona edakamizweni yegamali kajesu ngiyacela baba
4: kulungile mama wami ngizokhuleka uJehova uzongenelela empilweni yomndeni wakho uzolibona ushintsho mama wami
5: ngiyabonga kwenzekile
4: kulungile mas uzongena emkhulekweni wakho mama fona mlaleli fona ngithatha icelo yebo yebo khuluma nomprofeti kwamavula kuvala sokwemukela baba wami siyaphila ay ay baba ungalali ikhehla phakamisa iphimbo yebo nkosi
6: yebo wacela ungikhulekise
4: sithini isicelo somthandazo baba ngifuna ukubhala

0: ukuphumelela ngithole nento zami nenkinga la.
1: Yeah. Ukuphi nendawo?
0: Kanye konke ne-idile engenayo.
1: Kulungile babami, ukuphi nendawo?
0: Emawodi eThekwini.
1: Emawodi kehla ngizokhuleka nawe baba.
0: Yebo.
1: Kulungile. Fona isikhathi sokukhulekela kwabantu. Mama wami lapho zibambe impahla zibe seduze. Ngizokubhanqa konke. Kwamavula kuvala usokemukela.
2: Yebo baba.
1: Yebo.
2: Yebo baba, ngisacela ungiphe umkhuleko baba, kuna maPakistan angafuni imali yami baba.
1: Ukuphi nendawo?
2: Ngiseverelem baba.
1: Everelem, abafuni imali yakho mntanami.
2: Aw baba, batsha sezidili manje abasafuni ngisho ukufona.
1: But bakuyidiliyani ma?
2: Yokuthi phela sibenza imali ngami.
1: Oh, bavula i-account ngawe.
2: Yebo baba.
1: Isekhona le account?
2: Hayi, ingakuboni.
1: Oh, ikhadi lingakubo.
2: Konke nje kungakubona nje ngoba ne-ID ngithanda kuyithatha manje abasafoni ngisho ukufona. Loke bakwesikwenze last year lokho.
1: O wena ohamba wayovula i-account wasusunikeza bona izinto.
2: We mama
1: kodwa Jesu. Yini ungeze uzongibona sixoxe eduzane? Hawu.
2: Hey baba, masenti baba.
1: Hawu kodwa mama, ngicela uyiboleke imali ngizomkhokhela umuntu oyiboleke kuyena mama. Awuze kimi. Hawu.
2: Nguye lo nkonzo yantambama.
1: Awu sekukude mama ngolosihlanu mina bengifuna kusasa. Hawu.
2: Kusasa baba.
1: Yebo. Ngizokhuleka manje kodwa lalo daba lakho lifuna sihlebe eduzane ma.
2: Ngizoyizama baba, ngiboleke imali yokugibela.
1: Ngizomkhokhela umuntu oyiboleke kuyena, woza kimi ma.
2: Okay baba.
1: Awu kodwa mama, uJesu wasisiza emhlabeni. Ufike wemama ngo past 12.
2: Okay.
1: Mama Nkosi yamba kithi awu into encane kakhulu kanti le nokhuluma ngayo. Wena uthi uhluphekile, wena uyisigwili, fika kimi.
2: Yebo baba,
1: ngiyezwa. Alright. Fona mlaleli, usho isicelo sakho somthandazo. Fona. Sikhathi sakho nomprophet. Kwamavula kuvaliwa siyakwamukela.
3: Yebo baba.
1: Yeah.
3: Mina baba ngikala ngamakhulu umtheni.
1: Ungadina khetha mina ngicela uvale iRed emva kwakho.
3: Yebo.
1: Oh, wena ufuna amathuba omsebenzi.
3: Yebo baba.
1: So khuleka khehla lami kuzovula kuphi nendawo?
3: Mina ngilayikhe.
1: Usa ugadukuza. Kulungile baba, kuzovuleka khehla, sizokhuleka manje. Sondela duze kumsakazo wakho baba, ngoba sengizodedela umlilo manje, ngizokhuleka baba.
3: Yebo, ngiyabo.
1: Yeah. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Funa ukukhuleka nabantu bakaSomandla. Ngakhala kuJehova, uJehova wangiphendula. Kwamavula kuvela sokamukela.
2: Yebo sawubona baba.
1: Yebo, ninjani?
2: Ngiyaphila, ukhuluma noNhlanhla kaNdimande matabetoni.
1: Yebo ma.
2: Besacela ungithandazise ngokuthi kuvulwe ngithole umsebenzi nasekhaya. Kwazi ukuthi sisebenza, akekho osebenzayo mina ne-ID kababa, kunemali kumele siyithole, akekho osinikisa i-ID kababa.
1: Yayapha nge-ID kababa?
2: O akasikhulisanga, ikubo kwakhe abangafuni ukusinikeza ama-details wakhe.
1: Oh, kulungile mntana. Uthe usematematolo?
2: Ematabetulu ebuhleni esontweni.
1: Kulungile mntana, misokhuleka mntana, uJehova uzongenelela, kuzovuleka mntana.
2: Ngiyabonga baba, amen.
1: Yeah. Phakamisela amehlo ami entabeni lapho usizo lwami luvela khona. Luvelaphi usizo lwami? Luvela kuJehova, yena owenzile izulu nomhlaba, ongenke avume nonyawo lwami lushelele. Kwabavula kuvala sakamukela.
3: Baba ninjani kwakho?
1: Siyaphila Nkosi yami.
3: Hayi, nami ngingomunye oxakekile mkhulu, nami ngiyakucela umkhuleko manje.
1: Sithini sicelo sakho kehla?
3: Lapha ekhaya nginenkinga, ngitshontshelwe imbuzi lapha ekhaya manje, nabe ngicela umkhuleko mkhulu.
1: Ukuphi nendawo?

0: ngisembokodweni mkhulu
1: embo
0: sefolweni
1: ngasefolweni lezi imbuzi ijotshwe nini
0: njonge yona lenyanga mkhulu ngisakhumbula ukuthi bekuyini ingolosi ne VIP date
1: ehhe
0: yona lenyanga
1: navuka sengasekho
0: ngithenje ngemsebenzini zafika imbuzi zingekho zambile zonke kuhambe imbuzi eziwu-4 ekhaya
1: ey baba wami ngizokhuleka kodwa woyenza indlela ungibone baba hayi uJehova uyosilekelela baba ngenke isibaya sisale singenayo imfuyo
0: ngiyabonga mkhulu ngiyabonga mkhulu sizozama ukuthi ngisondele eduze
1: siyabonga kakhulu baba ya fona mlaleli wami fona mlaleli wami sikhathi sakho nomprofeti ngithatha izicelo kuleli xesha lixesha lomthandazo kwamavula kuvalo sokumukela
2: baba mavula sivaliwe
1: yebo ninjani
2: ngiyaphila baba manje izinto zenzeke
1: yebo
2: impilo yami yebo baba senkonjeni baba ngesonto
1: ya
2: yebo baba wafika nginika itshele ensebenzo baba yezithi baba mangakutshela into eyenzekile since ngagcina emsebenzini ngo-January baba
1: ya
2: umthoshisa omunye wabasebenzi baba umnikitshe ngesonto ngafike ngagquma baba ngesonto
1: ya
2: ntambama ngagquma ngomsumbuluko ekuseni
1: ya
2: ngithe ngibona baba ngabo-1 kwakungena ikholi kwathiwa ngiyacela emsebenzini namhlanje mina
1: hayi bo
2: menze izinto zenzeke mavula kuvaliwe baba mangifika namhlanje emsebenzini kwenzeka isimanga kuthe mangifika namhlanje bathi abelungu bayaxolisa benza iphutha
1: yaukungikhokhela
2: yonke imali alezinyanga kusukela ngo-January baba kuze kufike manje baqeda umuntu baba ongigcoshise emsebenzini bamgcosha ngikhuluma nawe babade ngisayine i-contract yokuba permanent namhlanje mavula kuvaliwe menze yamadoda engiyabonga baba ngiyophila kahle nomndeni wami
1: siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise ngeke baphinde badlalele kuwe ma
2: ngiyabonga ngiyabonga baba
1: amen
2: amen
1: fona mlaleli wami fona mlaleli wami liyaduma izulu lidla abantu inamba ithi 064 518 7159 kwamavula kuvaliwe siyakwamukela
3: dokotela uyaphila dokotela
1: siyaphila kakhulu ma
3: ebo baba yeyi ngifowuna nje ndifowuna nje njabulo baba kade ngifa kade ngifa baba nginamathumba umzimba wonke
1: isitheni
3: samsakaseza ngazi yini le kadiphuma nobaba wekhaya nje bengasenandaba nami ngikhe ngibumkhucululi ngesoto baba yeyi wafike wakuculula ngikhuluma nje uyazi sengiphilile ngukemami baba
1: iyabonga
3: kakhulu ngensebenzo yakho ukhucululi baba usebenzile empilweni yami ngifisa nje nongekawuthenge awuthenge ngiyabonga baba ndiyabonga ndiyabonga
1: siyabonga
3: indlela oyosebenze ngayo
1: siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise qhubeka uphile
3: Amen baba
1: siyabonga. Hallelujah.
4: Engabe unenkinga kahlukela? Sitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isowasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona uqxosha izilwane ekhaya. Ungazivulela
5: lomono kanye nezimfundiso zalolu hlelo. Yeza leli sonto elibandakanyekayo. Akusiyo eye inanda 8.4 FM.
6: Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love.
4: Engabe unenkinga kahlukela? Sitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isowasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona uqxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road, ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nicoxisane ngezinye izinkinga, shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512
7: Ubhoxa intando

0: BBL.
1: Khona la siyakhona nomfundisi. Khona la siyakhona. Sandile cele siyanginakekela. Uzosathatha sibeka kuma headlines.

0: ake sithi ukuqaphuna mhlambe nje ubufakazi obuncane lapha ufishane nje bomuntu ephila uma ngabe kusuke kwizi ikhathi lasihlangene khona ezweni lenala esithi nje
1: simangaliso zezwe lenala
2: zomana kodwa 2014 beziyiphathi nya ukusevuvela imini yami lembile laphathi nonyawo isihlazo sinuka ngoba seyibona thunya oselifuna ukubona ngathenga khona ifate oil nefate water nendwangu nesimbo ngasebenzisa ke ngaqala ukuthola imihluko njengoba sengikwazi ugqoka isicathulo ngangasakwazi ugqoka isicathulo angigqoka uphathi esisikhathi nophathi angifuna ukugqoka iyawulami livuvukele la emasayidini eceleni ulibona ukuthi lifuna nokulenga bekulume into ngase ngikhala ubusuku nemini ngingasazi ukuthi fanele ngenze njani kodwa ngenkosi ubabusomnala ngitholile ukuphila ngizizwa noma ngihamba ngoba ngathi ngasebenzisa amafate wathi awathe kwaphela iviki lodwa ngeke umzimba wami uvuma ngacenti jarid lonke ngaze ngajikela ngomva kwendlu into engakaze ngize ngiyenze ngathi ngifika ngomva kwendlu kwakhona la uvuma khona ngathi ngafaka ihala phansi ngaphuma nedoshi elinomuthi elifaka ispikiri ngithi ngiyabonga umsebenzi wabamnala mkhulu yesabeka ngazi ukuthi ngabonga ngithini ngesi sikhathi ngange ngifike ngizodayisela nginala ngidayisela khona nje ngihambe ngingathengi ngiswele ngishuma lokugibela kodwa ngemsebenzi yakhe emkhulu ngibona konke kuhamba kahle ezweni lenala zonke izinto zami ziyakhanya ngithi ngiyabonga kubabusomnala ngithi ngiyabonga
1: onaleni
3: Well,

0: Mama ubani futhi usuka kephi nendaba?
1: Oh mama Jangase, usuka emfakweni, bengingaboni emehlweni. Wathethi ke lo dadwethu engihamba naye ke, asize lapha kusomnala, lapha emavalane. Ngase siyeza la kusomnala, ngatshelwa lo dadwethu yena sothenga nala ama products akhona. Wase engithengele eqaleni enginika. Ngathi ngiyathengela mhla ka 31 December. Ngase ngiyaphuza angozeli imanga kodwa la meshweni kulele thungwengezi aqala uvuleka amezwe bese ngifuthwa ilo baba lapha nasibhekele wangifuthwa lo baba la emehlweni ngawa ngawaphatha ngibangisabona-ke bengase ngamavuka lapho ngase ngiyabona ngase phinda ngeseshoko lo baba ukuthi yimi ngizophinda ngohlambe ngala ngafunda wangihlaba futhi athi angimlandele ngamlandelayo
0: ngase umlandele uyambona
1: ngiyabona oba kuyajikajika ngamlandela kodwa ekhathi ngingakaboni bengaboni vele ngiyayibongela-ke sini somnala kakhulu umama Tyangase lona emkhwakhweni ehlala ngimangela igama lomuzi engihlala kubona ngiyayibongela kakhulu ubaba usomnala
0: umusuhlala isifo singakanani ungabona emehlweni
1: uqale ngo-2019 lokhu uqala efifala uyabona ke efifala kancane bethi ushukela ekliniki ngathi naphokani ubambe ngani lo shukela uma kuwushukela bathi ke bona hhayi awubambeki lo shukela kodwa ushukele lokwenza ukuthi ungabuzi nami sengiyabonga-ke iy'ngane sezuwuphake elicathe elilodwa sengizoyiphekela ngamaqathi enyama
2: amalezi
1: ngiyabaqhuqhuzela nkosi yami akudlalwe lapha kusomnala into oyifunayo uyithola ngempela ngoba nami nje ngibonile belokhu kuhleli lapha athi susi hayi asihlale singahambi sahlala salile te sizothiwa hayi sebathandazela bonke-ke manje abantu asishaye ilayini sibhekele sashaye ilayini ngoba sethi hayi lo baba usengithele ngento-ke ngiwile ngibonanga ngoba seningivusa mva ngazombengoba nifake into ey'fanayo angazi-ke lapho ngiyayibongela kakhulu la kuyo dadewethu lo ngoba nguye owagqugquzela ukuthi ngizela kulama yena-ke lo gale kwasicolela nagale kwantshangana ngiyabonga.

0: akho izolina la FM uhlelo lwethu ke lathisitheka namhlanje na lenkonzo yethu yokuthandazela izoba khona kodwa izoba mfishane namhlanje na ngenxa yokuthi sinezinto eziningi esifuna ukuyigudluza phambi kwethu njengoba sazi ukuthi leli sonto isonto elimatasatasa isonto lapho khona sine-Night of Plenty lapho khona isizosomnala sobe siphelele khona laphana endaweni yase-Durban Station lapho khona ke sizobe sishokhesa sikhombisa ubumnandi bobumnala ukuthi kuzobe kumnandi kanjani obhekanga manje manje na sesinabonga abantu ke baka izwele nala noma bakazwele nala funeral parlor ya kuyena izwe izwele nala funeral parlor mama sibingela sikwamukele mama umaphakade
1: emabeni bese sibingela kakhulu inkosi sibingelele nabo mama studio sibingelele nabo abalale bezwele nala FM namhlanje ebusuku sibonge ithuba esilitholayo yeyawa ngiqhamo kakhona kazwele nala funeral parlor njengoba kade sichazile.
0: Yes. Namhlanje kuleli sonto esiphuma kulona niphuma ukubeka iqhawe mhlambe before sikhulume nawe ngezwele nala funeral parlor ukuthi lihluke ngani kweminye imingcwabiswano ekhona emhlabeni kodwa mhlambe ake sikhulume ngokuthi kade lingcwaba iqhawe lelo khona longakusho njengoba kade ukhona laphana okubuke wakuthanda noma ongakukhuthaza esizwe njengomama wesizwe.
1: Inaleni bayede ekade sikhona lapha endaweni yasemawoti besibeka nje linye lamaqhawe ethu evumelenala osisinombuso wakashezi engakhaletha kakhulu nje bayede inkonzo yakhe eyayiyise ubone ukuthi ngempela kuzocelebrate-a impilo yomuntu kade umnala ephila ngobunala ngoba ngiyakhumbula amanye amazwi kama wakhe umampijo shezi wathi usisinombuso wayethi noma qhawe ama-challenges athi ungakhali so intoday-exercise umama ukuthi asizile ukuzokhala kepha sizocelebrate-a ngoba siyazi ukuthi njengoba engasekho nathi enyameni umphefumulo wakhe usesezimenala uyajabula ney'ndlela esizenala ngempela inkonzo yakhe baba kwakucelebrate-a ngiyakhumbula wakhona futhi ithuba la khona kwadlala izimpingo ayibhalile bengazini bengiqala nobizwa-ke
0: akanoma basifakelile la emshinini la ingoma yakhe ayibhalile
1: emnandi kakhulu kanjani ngiyakhumbula
0: bengasigeli thina omakhobo ukuthi kodwa bengumcelele ukuthi asifakele asikhole ukuthi uyifakile
1: kodwa akayeza yileti wakho kwaphela uyena u-DJ laphaya kuleke kuthiwa ngakhoba engiyilokhuzile bayede ubaba wakhuthaza omnalo ukuthi asibe ngezinto zethu simculo wethu sibhale ngezelo nala ngempela sakubona omnalo ukuthi bekuthathela phezulu nangu sisinembuso omunye wabo omnalo ababhalile bayikhompoza ku-AI njengoba bawayifundisa ingoba emnandi kakhulu lathenda ukuthi umakhoba uzoyilokhuza uzoyidlala kodwa kukho konke mayede even kobhishobhi ababephethe inkonzo ngendlela ekwakubanzisene ngayo kwakungekho even ukucwasa amanye abantu ngokuba bawasindisa ukuthi ungasihlangene sibe siyingane zodwa ukubambisana inkonzo iqhubeke phambili kwaba khona lokho ngabona futhi nabanye bezomunga kubhishobhi basho ukuthi hhayi cha hhayi ukhuluma kahle hhayi bemkuza impela bevumelana naye kwabamnandi kakhulu kanjalo baba
0: yona inkonzo uyayikhona yakhe ke usisi unombuso ngabona nobhishophu ukuthi babezinikele nendlela nje ababegqoke ngayo beyimisele lapha kule nkonzo ngabona namavidiyo omnala begida kulokusukele ngayizolo ebusuku nje beyibambile
1: babenalalayo masifika thina nomama undlovukazi mamvulazi kanye naye usisi osisiza lapha sekwaba nendlovukazi umanjomane shuthi futhosabi ngasiyanjani
0: obesekhosiso uyakuzwa kenjalo
1: lathi nje hhayi ngoba sengikulungisile kwenkosi konke ake ngizofanda ubanda futhi ngifake isandla ngapha sasika nje khona nabothi sibusi omunye okwasifise lapho ithimbi lakazo nasophala sifika nje omnala nabomama obokhu mhlongo besho ukuthi abalalanga kuze kwasa sibashaye abe night of plenty kumnandi nje kanjeyana becelebrate-a impela masifika nasekuseni kwaqhubeka kanjalo sesabashiya
2: Impela bayedwe kunjalo inkosi so ilokho engikubonile kuthe ukufika ngabona even indlela bagqoke ngakhona obishophi ukuthi nje hayi
0: ya
2: kwasa ngisho obishophi omakudla leyo shephethe ebangeni sezile ukukhombisa khona ukuthi iplentini le ehambile so ngasho khona bayedwe ukuthi siyabona kona umehluko ukhona nangendlela nje bayede inkonzo ihambe ngakhona ukuthi kahle kahle la azile ukuzokhala but we are celebrating the life not ukuthi ucelebrate umuntu udlule emhlabeni cha but uzocelebrating impilo yakhe nokubonelela ukuthi nala esakhona ezinleni nala siyazi ukuthi usazoqhubeka abe yingelosi
0: Siyabonga mama mhlambe umuntu ofuna ukuthumana nani naye azibeke ethubeni njengaleli lika Nombuso ukuthi ngilami ngifuna ufihlwa kanjana izinto zami zizwe ngokufuli ubunala siyazi ukuthi umuntu baseshonile kuyenzeka ukuthi abantu bagange ngethuna lakhe kwezuka imigilunga nemilingi bamvale omnye ukuthi hayi uyalijikela njalo njalo kodwa nina nama product eniwakhipha njalo njalo umuntu angalixhumana nani kanjani maye ukuthi ufuna ke naye ukuba yilunga siyazi ukuthi ngegomgqibelo umsukeli khona idesk njoba kuyinkonzo esobe sihlangene kanti njoba simphuza futhi omnye umuntu osezululweni ulalele angafuni ukuzixhumanisa athini iy'nhlelo zenu umuntu ofuna ukuxhumana nani
2: enaleni bayede before nkosi ngikhiphe inumber mhlampe angicacise nkosi lokhu ukuthi njengoba sikhuluma ngabomnala hhayi ukuthi sikhetheshela omnala kuphela but noma ubani umuntu khona ozothi ayi nami ngiyafisa angiyena umnala kodwa ngiyafisa ukuba namasingcwabisane akhona nama-packages akwazi ukuthi alungiselela abantu abanjalo sinawu-silver sinawu-gold sinawu-platinum kodwa ngizoyidlulisa le number ngenzela ukuthi umuntu ezothola khona
0: informationyebo
2: baba siyatholakala kule number ku-WhatsApp siyatholakala futhi ngama-calls kanti uma ukuthi nje awunayo i-airtime uyakwazi send a call back sifonele back kule number inumber esitholakala kuyona ithi
0: 082
2: 965 o3 abathathu kanye no2 egcineni.
0: Yes.
2: So siyatholakala ku WhatsApp, siyatholakala futhi ngama

ukuthi ke bakithi uyezwa ukuthi ingoma emnandi kamnandi siphalelwe uyena nombuso. Imagine nombuso ukuthi siya lengoma elama memories akuyona yodwa lesikhona nezinye izwele ukuthi akuyona le eyayidlala ngalela langa. Kodwa ke ake sisho ukuthi kwaze kwamnandi ukwazi ukuthi ke nanti iqhawe lethu lithe cha before ngihambe ake ngilibhalele nansi ingoma. Uyabona ukuthi bale kanjani wesikhathi ukulalela imfundiso ukuthi isilula kanjani indlela ukuthi ubhale ingoma usilehlele lapha emsakazweni. Asikhuthaze omlala nabani ukuthi bomama abasilethele ingoma lapha emsakazweni. Ngesikhijima ke sithole nasi isaziso sasenhlaza njengoba kade uBishop Memeza. Imema onke umuntu. We 2 days talk.

Endaweni naleni indawo yokuthula indawo abantu bonke bakithi nawe kusendawo yakho namhlanje la ngebusuku njoba sikutshela nje sithi zomangala lalela ngoxoxela mhlambe wena uhleli nje lapha uthi kazi uNkulunkulu wami njoba kuthiwa uzomangala thoba sisho wena la ukuthi uzomangala ngoba ezinye izinto ubukade uqala ukulalela lapha uzothi uyabheka uthotha ayisekho ezinye uyavuka ekusela ayisekho ezinye ziliyaphelela isonto eliqalwayo akusekho lutho empilweni yakho wena into ongayenza nje kuphela ukuthi uhlale eduze komsakazi wakho ngaso sonke isikhathi uma usuke ulive noma luphi uhlelo osuyolukhona lasezweni lenala kukhona ngempela isimanga ozosithola ezokwazi sikuthathe sibeke endaweni enaleni indawo yokuthula njengoba uzo abantu befakaza bekhuluma abanye bekhala besizakele nawe ngaba isimangaliso sakho lesi esenzekile ngabe sesidlala wena kusasa kanjena sekumangala abantu la ugcina usumangala uma usuzizwa usukhuluma lapha yona ke njengamanje nakusele izinto ezimbala kakhulu thina ke bese siyahamba ake ngigijima ke ngidonse lapha indlovukazi ke uma njenje ukuthi ke yena akasipheke iwork desk asitshele ukuthi hamba kanjani ezwelelana kule weekend kakhulukazi izinto zihamba kanjani manje ake sikufake kanjena ke indlovukazi. Okay.

0: Ube inkinga nje ubagcwalisela abantu osakaza nabo ubagcwalisela. Agcwalisela ubabonta basekingeni lapha.
1: Ayike siyayizwa inkosi sho sina uzovukela kusasa ke esitolo khona na uzobagcwalisela umsebenzini wakho noma ikuphi.
0: Gcwalisela nje abathakathi ubagcwalisela.
1: Yebo nkosi. Asekhona kama-t-shirt okunye okuhamba phambili kule Knights of Plains njengoba ke kwangena noma bayakhulu washo ukuthi ke wonke umuntu ke ozobe ebhalisele iKing's Throne uzothola ikhombo yinokhuzani yokuzihlangula. Ikhombo yokuzihlangula.
0: Siyayihlangula.
1: Yebo nkosi.
0: Sihlangula izizukulwane zethu nezizukulwane ezayo siyahlangula.
1: Yebo siyahlangula sakhanyisa
0: futhi. Asihlanganeni bakithi siyohlangula.
1: Yebo nkosi siyosihlangula lapha kwe Knights of Plains. So uzothola yona ke ikhombo ke uma ngabe ubhalisele iKing's Throne.
0: Kushuthi umuntu ongena manje uzongena ethi siyayihlangula kwiLight of Plains.
1: Yebo nkosi siyayihlangula.
0: Sihlangula zonke izifo, sihlangula yonke imoya, sihlangasa zonke iziqalekiso siyahlangula, sisala simsulwa.
1: Awu sisala simsulwa, sisala sisi.
0: Siyaziqhelanisa nalezi zinto esingazazi esasingakazalo.
1: Enaleni nkosi.
0: Ya mam, mhlambe kukhona esikushayayo.
1: Nokukhumbuzisa-ke abantu balaphana ke Eastern Cape enhlaza ukuthi nge-27 nange-28 sikaJuni inkosi iyeza futhi for inkonzo ke ye-prophetic consultation bese kuthi lapha eGcilima inkosi futhi izobe ikhona nenkonzo ka-healing and miracle mandate next week ngomhlaka 13.
0: Abantu abangaphuthelwa bakithi kusuke kumnandi uma ngabe sihlangane singomlala.
1: Yebo nkosi kakhulu. Hayi kusuke kumnandi suke ibuya.
0: Just display the virtue khona sizokhonga laphana ke umama lo kade kuhleka. Siyamkhonga manje, simkhonga ngezi u5 inkomo.
1: Yebo nkosi.
0: Simkhonga ngezi u5 futhi ayazi.
2: Ezisimangalisi.

0: ngakusasa ngolwesine ngivukekuseni ngikline ngiwashe ngithi ngisamile nje ngineka ngimile nje kanje igceke nje kahle linotshane akukho lokushibika khona ngivele ngizwe ngiwa phansi ngithi vuka phansi ngibambelele ngesandla isandla bese sivele siyavuvukana ngokushesha hayi ngihambe ngipampa-ke manje ngifuna umuntu ozongilula ngale sikhathi ngipampa bese ngibona omunye usizi ngicela ngilule bathi hayi awuhambe ekliniki ngithathe ikhadi ngithi ngeklinikhi ngivele ngibotha ekliniki le bangisize ngihambe ngeroma eroma bafe bangikhonke bangikhokha uhaf ibhandishi nokhonkolo ngoba isenhla sasivukele ngibuye ngunenet of plant ngibuye ngilise la bese ngiya kusisi owekade edayisa lapha ngimtshela ukuthi eyi ngifike ngathela lapha ekhaya ngase ngiyawa ngavuvukala kanje hhayi bese kuthi usisi hhayi konke kuhle ngawe mdala uzoba right kusho ukuthi khona inkinga nje ebekhona kodwa uzoba right emva kwalokho ngithi ngiqeda ukukhipha ukhonkolo ngaphinde ngawa ngabukunya ngabuya ngaqhubeka ngakusebenzisa emva kwalokho hhayi izinto zavele zakhanya kakhulu-ke manje kuyakhanya kuvulekile yonke into ngithole ngisho itoho ilo ngahlala ekhaya ngo-2020 kodwa ngo-December 21 ngitholile itoho ngokusebenzisa ama-products ikakhulukazi bengisebenzisa usawoti ne-faith wat ngithi ngiyabonga kakhulu unkulunkulu kasomnala engathi angabonala eqhubekela phambili konke isiphiwo sakhe sibonala size sivuleka ngoba siyaphila konke kuyakhanya nami ngangazi ukuthi ngizoke ngiphile kanje ngoba njengoba nganginesikinga esibindi namaphapha kodwa konke kwashabalala esibhedlela nje kuthiwa nginalutho ngenza ama-check-up njalo after 6 months kwathiwa angenze i-check-up nje impilo yami yonke sengisuke ngiya nje njengomuntu ovakashayo khona le ngiye ngaya khona ngafike kwavele kwacima amakhompyutha ngiyakhokha laphayana u-R75 ngathi sengikanje nje kwavele kwacima ikhompyutha kanti ingelosi kasomnala isihambe phambili ngavele ngangakhokha ngabhala i-residi ngesandla kwabe lapho nje kusinde nanemali ekade ngizokhokha ngayo ngiyambonga usomnala kona konke nangivulele kona nomsebenzi lo engiwutholile angithembe ukuthi kuzoqhubeka ngiyabonga kakhulu
1: abazalwane bayamvuma
2: kushisa indlela nami unkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani umbishop unala ngiyabonga
3: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga unkulunkulu kababunala
4: athi babu ngabe uhlale usize nabanye nalabo ongakazi ubasize bakubone ukuthi uphilisa kanjani ngiyabonga

0: Okay, laba ntuba ngamuka ngazi ukuthi kwenzakalani. Light of plenty uthi yena ke uyahlangula lana. Ukhayisile light of plenty. Bapho bahlanguli bafowethu. Kuzekela.
1: Uyahlangula, uyahlangula wena ke.
0: Sawubona wemhlangulo ohlangula amabhathi.
1: Ezale inkosi yabo njani?
0: Enaleli tata, sithetha nobani?
1: Ngula kanesikhathi.
0: Sithetha nobani lo kubale sihlangula naye. Awu Nkosi yami. Kanti engazi noma yini inyanga isebelindele lindabani kanti. Bahola nanga bantu. Asikho
2: ngumuntu.
0: Ndaba. Ubayandwa waso ngomthafa. Eh umama ka Ezondo. Sithola wonke inalile hlangula zonke iqalekiso zehlile isibusiso unonhlanhla kamapholoba uthi ke siyahlangula ukufeyila asimthatha utatuhlehle siyahlangula baba
1: enalene siyahlangula
0: siyahlamba
1: enalene bo
0: enkosi tata uthehlehlisa lapho. Yabona ke usengene lo babu utetisa wahlangula. Bapha abahlangula, bapha abahlangula uhlele 7 minutes. Asikhulekeni ke manje sibashiya abantu benkosi. Sokuyisikhathi sokuthethina sihambe ngempela. Sibashiya abantu. Yabona bathena leli siyahlangula lapha na kusho lapha na usinokuhle mphele. Umthathelona sizwe ukuthi uhlangula uthini. Sihlangula sihlangule sonke. Masihlangule sikhuluma nobani? Uyena inyanga le uma unhlangulane sihlangula konke okubi ke thini?
3: Namabhadi bangase ukukhuluma nemanager zobamthengi wakwaSports
0: Trust. Khabazela ngiyahlangula lapho kuwa ngihlangula konke okubi ngithi akuhlale kuhle.
3: Masibona la.
0: Enkosi tata. Enaleni zehlile izibuso.

0: uthi nomvula
1: thenale inkosi
0: uthi uhlangulela amabhathi
1: uhlangulela amabhathi DM 17 inkosi
0: siyawahlangula yethu mina siyawahlangula yabona manje sihlangula kanjena ke manje basesami siyahlangula bo sawana siyahlangula
2: siyahlangula nkosi yami amen
0: sihlangula wonke amabhathi yabona namhlanje siyivala ngenye indlela umthandazo usalele uzocima zivala metho siyahlangula asihlangule konke okukhulu asihlangule konke okukhulu wendoda enkulu sihlangula ngisho amaphupha amabi uthi uma ulele namhlanje uphuphe kamnandi uphuphe enaleni enaleni tata hey ibona ke lapha nangena ke ubagcinile mqadi naye uthi enaleni siyahlangula bayede siyahlangula hayi.

izwa ezithi ayi lento yokuthandaza into basho igama elithoqina okusho ukuthi into yomama kanti uma insizwa kade yenza ubugebengu bese kuthiwa ngesilokishi ijampe la esuka icashe khona izwa imoto zamaphoyisa zishaya ama siren isuka yenzani lensizwa lapho esuka ibande khona icashe khona isuka ithandaza ithandazela ukuthi amaphoyisa angayibambi ngama magama uyayibona ukuthi into yomthandazo nawe angeke uyihlukanise kodwa ukwenza kabi ngoba ukwenza ngoba usenkingeni kanti kube kuthi ukwenza ungeke enkingeni ziningi izinto miningi iminyango ibingavuleka phezu kwempilo yakho ngizama ukuthini ngokubeka loludaba ngifuna ukuthi ekhaya kungenzeka baba ubone isimo singalawuleki kanti uJehova uyakudinga baba uguqe nje ngedolo ukhulekele umndeni wakho mhlawumbe angenzeka ukuthi lengane yakho oyibona baba engaphumelele esikoleni uJehova bedinga isandla sakho uyibeke le uyithintise ngesandla lengane usho izwi phezukwayo ngoba uma sikhuluma ngomkhuleko sisuka sikhuluma ngokukhuluma ezweni elingabonakali lelizwe elingabonakali elizala izinto ezibonakalayo kunezwe elingabonakali kunezwe lemfihlakalo kunezwe la okuhleli khona izimpendulo zethu njengoba sisezinkingeni esibhekene nazo uyazi ukuthi ngithena uma ngiqala umkhuleko wokuzila ukudla senginesikhathi eside ngangiwugcinile ukwenza ngithena uma ngoqala ngabona ukuthi ayi impela uJehova lento ayishilo athi kulonyaka angikhulekela abantu bakhe kodwa ngibuye ngibophe nebhande impela lento engazukuthi ibisibonakaliso esijulileyo okuyisona esizokwenza ukuthi nanoma ngubani ongilaleleyo izinto zakhe ezibukhuni izinto zakhe ezinzima zikwazi ukuthi zisombululeke impilo yakhe bese iya phambili ngifuna ukuthina kuwena mlaleli wami ngifuna ukuthi nakuba nanoma ngabe kuthiwa iliphitshe elibonakala lisendleleni yempumelelo yakho ngiyakubona ufuna ukwakhumuzi kodwa kunetshe elimile phambi kwakho ngiyakubona ufuna uku-estenda umuzi ufuna ukuphuma emqashweni ngiyakubona ufuna umsebenzi ngiyakubona ukuthi ufuna ukuyolobola awu kodwa Nkosi yami ngiyakubona ukuthi ufuna ukuthengela abantwana izingubo kade ubuka nje nanga umntwana wakhethe ugqoke ibhulukwe lavele lake ebhuka wabuka ukuthi awubheke kodwa ingane zami sengaqhunyelwa amabhulukwe kanje ngikhona hawu yeka ngisasebenza ngisewubaba osavuka ayeka mlungu ngiyayibona yonke lento ukuthi ukhathazile umoya wakho ngikubonile ubona umama wakwakho ethi uyagqoka lengubo yakhe yavele kwangathi iyaqhuma ngakubona ubheka phansi usho ngenhliziyo ukuthi yeka ngisamthengela uma wengane zami yeka ngisamthengela unkosikazi wami ngikubonile mama ubona ubaba ethi ugqoka le vest yakhe wathi uyayibamba kabi ngayibona ithi nosu wathi wena awu investi kababa iyoze iphele emzimbeni ngoba kukhona abantu okufunakala sike sibabonge sinjengamadoda ya

kwenye indawo odlula umame washa uthi uyabona umama umbona usiyaneka uthi uyayibona ivest ayinekayo hey ubuzu uzibuzo ukuthi milingo mini ekulesiya sandla esibambe le vest wayiwasha waze wayiqeda kodwa le vest yangaphelele ezandleni zakhe umbone yeneka ubona uthi ayavaveka ivest yaphela kodwa nangu umama unethemba

0: ngiphelele ukhona into indevela impilo yami ya izothatha ama calls abantu ya inumber it is 064 518 7159. Uthatha ikhokho bese ngunikeza isibusiso bese ngekunikeza izwi njengomprofeti. Ngiyakumema ngesonto 9 o'clock emfele number 110 umngeni road eDurban Stage.
1: Kwamavula kuvaliwa kusakwamukela.
2: Yebo baba, bona baba.
1: Yebo baba, linjani? Wilba wakho baba, uphakamisa iphimbo baba. Ngiyacela, ngiyacela uma usungena emsakazweni ngizocela uvale kancane ngemuva. Ya, uvale umsakazo bese uphakamisa iphimbo. Kwamavula kuvaliwe, sokwamukela.
3: Yebo baba, sabona kunjani?
1: Siyaphila mama, ngicela uphakamise izwi ma.
3: Yebo siyaphila, unomsizi ngokhuluma nayo hlela kwaba baba ngizindandazo wakho futhi.
1: Yebo ma.
3: Yebo ngizosabela nawe ngeposi nami ngicela ungithandazele la ngikhona kwabantu.
1: Kuthini isicelo sakho ma?
3: Baba. Yebo.
1: Ulungile mama, sizokufaka emthandazweni.
3: Ngiyabonga kakhulu leyo mkhizi hlala kamani. Ngiyabonga bakwami, ngiyabonga.
1: Siyabonga. Fona, fona, fona mlaleli wami. Inamba ithi 064 518 7159. Kwamavula kuvaliwe, siyakwemukela. Yes, hello. Siyakwemukela. Kulungile, kulungile. Angeke ngithathe omunye. Yes. Kwamavula kubala, siyakwemukela. Oh, uyabhaza lo. 064 518 7159. Kwamavula kubala, siyakwemukela. Yebo, njani? Yebo baba.
2: Yebo, ukhuluma noNkululeko. Noma ufuna ukuvulela izinto zami ivale.
1: Kulungile, thasta, ukuphi le ndawo?
2: Kusemanjeni.
1: Okay, sizokhuleka thasta. Siyabonga kakhulu. Ukuphi namandeni?
2: Uthulani.
1: Siyabonga thasta. Sondela nje ube seduze ngomsakazo wakho. Sizokhuleka manje. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Kwamavula kuvaliwe, sokwamukela.
4: Amen baba.
1: Amen mawami, linjani?
4: Ngiyaphila baba, ngicela ukuthi nami ngicela ungikhulekise nendodakazi ekhulile.
1: Kulungile ma, ukuphi le ndawo?
4: La emawodi.
1: Emawodi mama, sizokhuleka, sizokhuleka. Uzongena ukuphila kwindodakazi.
4: Ngiyabonga baba.
1: Jehova makanibusise lapha ekhaya.
4: Amen. Amen.
1: Ngesonto mlaleli wami, uphathe amanzi ngo2 litre, ulale uwakhile, alale endlini, uvuke uwathathe uze nawo endlini yomprofeti. Kwamavula kuvala, sokwamukela.
4: Yebo dokotela.
1: Iyabona njani?
4: Siyaphila kanjani?
1: Siyaphila kakhulu mama, uzobe ukhona ngesonto.
4: Yebo baba, ndizobe ngikhona baba.
1: Siyabonga mama, sifuna isicelo sakho
4: baba. Ngicela ukuthula ubufakazi, bendilele esibhedlele, ninenkinga esibhedlele.

0: number 80 064 518 7159. Mama Vula Valio Sena Mugela. Amen, Baba. Yeah, but Mama
1: Baba, ngiyasebenza, ngiyafisa, ngenhliziyo kepha ngiyasebenza.
0: Kulungile mahami, hlale egabeni, sizwe ukuthi sizokukhulekela kuthini namhlanje.
1: Baba, izinto ayihambi kahle, into zami ziboshiwe.
0: Yeah.
1: Sizozama ukulungisa emndenini, inhlambuluko kuyona le nyanga, kepha kunzima, nginanomntwana-ke ocike okhuzweni.
0: Yeah.
1: Igama lakhe uBhengu.
0: Kulungile mama, kulungile, sizokhuleka ma.
1: Amen.
0: Nikuphi nendawo?
1: Enanda, eNgoqokazi.
0: Ngoqokazi, sokhuleka mama, uJehova uzovula.
1: Amen.
0: Amen. Khona mlaleli ekhaya lomprofethi wamavula kuvaliwe 064 518 7159 064 518 7159. Yeah. Kwamavula kubaliwa, siyazamukela.
2: Amen, madokotela.
0: Yebo mani, njani?
2: Siyaphila baba, njani madokotela?
0: Siyaphila kakhulu ma. Uzoba ukhona ngesonto?
2: Yebo baba, ngikhona.
0: Siyabonga kakhulu mama. Kuthini ongakusho?
2: Ngifona baba ngoba ngifuna ukukhula ubufakazi mayelana nethebele lezitha.
0: Yebo mama, nikwenzeleni ma?
2: Eyi baba, benginenkinga la enyangeni edlule. Ngiye ngafika enkonzweni kuyi-1-on-1.
0: Yebo mama.
2: Ngafika baba, uye wangiprofetha baba, wangiprofetha wazwaveza nemoti yami ngeke ilahlekile, ibina-6 months ilahlekile.
0: Yeah.
2: Emva kokuthi baba ungiprofethile, uye wanginika itshele ezitha baba, wangiyalela ukuthi ngisebenzisanjani, ngiye ngasisebenzi ngale ndlela ukuthi ungichazele ngayo. Uma ngifika endlini ngisebenzisile, ngagquma ngabisa imoti yami kulona itshele ezitha.
0: Yeah.
2: Uthe emva ka-2 weeks baba, ngihleli nje ngathola i-call. Uma ngiyibheka le call iphuma e-police station. Uma ngabe iphuma e-police station i-call, kuthiwe kunemoto etholakele lapha e-police station iphansi kwegama lami, imoto eyebile. Ngiye ngifuthumeke khona-ke baba, ngithathele khona ngiyobheka. Ngithema ngifika bale police station, ngayifica imoto yiyona baba, ngiyificile. Into abayithathile-ke emotweni baba, kuye kwaba i-track. Yebo baba, ngitheke baba, angiphakamise amandla etshele zitha baba, imoto yami ibuyile, angingisebenzelile etshele zitha. And baba, ngithema ngifika e-police station, nomuntu obeyithathile imoto yami ngimfiphile e-police station. Into engimangazile baba kakhulu, ngize ngokuthi ayitshele zitha liyasebenza. Ngiye ngafika, nomuntu obethatha imoto yami umuntu osefamilini yami. Baba, angazi ukuthi ngenzenja, ngoba ngisho ngesonto ngizobe ngikhona enkonzweni, ngifuna ukuzobonga.
0: Amen ma, siyabonga kakhulu. Kukhanye mama kuye phambili.
2: Yebo baba, ngiyabonga kakhulu, ngisizile baba ngoba nebhizinisi lami seliyaqhubeka.
0: Amen ma, siyabonga kakhulu ma.
2: Amen.
0: Yes. Kunjalo wamavula kuvaliwe. Silapha eMantshele, number 110 Any Road, eDurban Station. Ngesonto ngo-9 o'clock ekuseni iyangena le nkonzo enamandla, nkonzo ezokusiza mlalezi. Uyamenywa, phuthuma uzozizwela, isimo sakho sizoqaqeka. Uzozizwela uJehova ekhulula abantu, nawe uJehova uzokukhulula kunoma yikuphi uzoyikhomba. Inamba ithi 064 518 7159. Kwamavula kubaliwa, sizimukela.
3: Amen, baba, njani?
0: Siyaphila kakhulu baba wami.
3: Kulungile
0: baba sizokufaka emthandazweni. Awubali retho emva kwakho.
3: Okay.
0: 0645187159. Yes, hello. Yabo ma. Ngiyaphakamisa izwi ma wami.
1: Ngiyabonga.
0: Siyaphila mama, ngiyaphakamisa izwi. Usonde kufone emlomeni wakho. Oh, ngikushiyami. Ngiyacela mlaleli wami, mhlawumbe kwenzeka uma ukhuluma ngama-earphone. Ngoba phela sekuyisikhathi sokuthi abantu bayaphumula manje. Isondele kakhulu ukuzizwakale kahle. Kwamavula akuvale kusakemukela.
3: Amin baba, ngibuka manje ukuthi avale i-radio.
0: Yebo baba.
3: Ngaba ngikuqhethe yazi. Ayikhaza ngowamama ngomshana. Isicelo sami futhi ngiyabona ukuthi izinto azinike kahle kuleli cele.
0: Iya
3: ngaba umanje nje ngenza ufike phakathi kuvele kwanuka into engazuthi umsoka mamagundwa engazuthi umchama ngani engazuthi ngiyaphakathi endlini manje ngawuhogela yonke indlu esandowakhiwa ngizongitshela umama uyingasi esize enkonzweni ngithe ngekho nto enwale endlini ngiyakhumbula ukuthi ayi inukisa kwale ndawo lehla anawamfuki umhlabathi wamagundwana ngazifunde njani kodwa ngizophakama ngizokwenza nomizodayisa nomini ukuthi ngazimpumelele kuze kulunga ngoba ngakho ngikhona into ezamphakama
0: kulungile ya kulungile khehla bami yenzisela ufike khehla isichitho leso abamhlanga ngaso abafuna ukuba ningahlalisani kodwa ngoba usuyicebile lento kumprofet

0: sigqilanga kakhulu engubeni. Kodwa sigqile kakhulu kumqukumbelo wayo. Once kwathethwa ngumqukumbelo, kuthethwa ngamandla wayo.
1: Oh yes, oh yes.
0: Kudala uhamba indawo.
1: Oh yes, oh yes, oh yes.

0: Mabuse khona.
1: Amen. Mfundisi.
0: Ngifuna ube khona phambi kwesihlanu kule nkonzo zabantu naye.
1: Amen baba.
0: Uyandiva mama?
1: Amen baba ngilalele.
0: Okay. Inkosi ezuke kusikele.
1: Amen baba.
2: Yes Lord.
0: Molweni.
1: Khonza.
2: Siyabela ngamama onjani?
1: Inkosi.
2: Ewe mama, waphethe manje baba sothana.
1: Inkosi.
2: Baba wethu manje sethanda zabothe ngabe sethanda zabothe.

0: ya kwa na lomta na wako.
1: Tata, atanda na nyani kwa tiki kakila kutana titeta na hindi.
0: Ayo ndo funu tetwa mama le. Ayo ndo zo tetwa, ayo zindo zo tetwa. Kwa ndo zo tetwa, ayo zindo zo tetwa, ayo zindo zo lungi iswa ezi. Because attack is spiritual le. Ayo zukwenze kama musa itila nange nyami. Funu tilwe na ayo mkwe mkwe kamoe. Kako kutanda za kamanda, kako kutanda za kamanda, kako kutanda za kamanda. Kako kutanda za kamanda, kako kutanda za kamanda. Kako kutanda za kamanda, kako kutanda za kamanda. So ndiyafuna kundenzele yona apha ndifuna after iradio le unifonele private bukana kune zinto mina zokwazi uzidisclose apha eradioni le information ibe yeradio but khona information engeyo radio kune sithethe after le and cela ubhale phansi nathi inamba endifuna undifumanele kuyo but ndifone kwenye inamba ithi 0788 uba unayo le namba yesibini yam ithi 0788 541683 ndifuna undifonele apha bukala kule namba after le ishow le bamphuma nje apha eradio ndizophuma ngo-12 wena ndifuna uzophinda undifowunele bucala le into ayidingi mam ube nexolo nayo because if uba nexolo nayo ayizuba naxolo nawo and lo mntwana uza kudistroya if awukhawulezi usimsebenze ngendlela enza kuchazela ngayo uba masisebenze le simo and yona mntu uzaziuba naxolo nayo kakhulu kakhulu kazungula uzalwa nomnyeni wakho athi ezazi befana into yobana uyigayideni emntwanene asealahlekisa umntwana nanaye aphinde athandane nomntwana ayikwazeki mama lento kwexobenzeka into yazanda yiva le umzekelo into engiqala kodwa asebenza abantu ndiyaqala uyisebenza uba umntwana alale nonina aphinde futhi alale nodade uba wakhe yinto ezindikhwaqisayo ezi noba uyesu uyabuya but akabuyi ngale ndlela so into endifuna udenza leyona ndifuna uthathe le number ithi 0788 541683 uzondifowunela kuyo le number emnoba e-10 minutes after kubethe u-12 ndifuna uphinde undifowunele kulo namba ndifuna ukuchazela indlela afuneka silungise ngayo esi simo phakathi kwaso and uthixo uzozibonakalisa lixesha uba uthixo makazibonakalise amandla akhe phezu kwesimo obhekene naso ezinye embezi uzililayo mama awusawuphinde uzilile isandla sikathixo masiwukusikelele sibe phezu kwakho inkosi yezuko mayikusikelele Ngosi mam, phakule namba ka 0788 541683 0788 541683 inkulu ke le nto ehlela lo mama 0788 541683
2: Uzekona
0: mtegas. Uja unyathela tata makakhulume nalo tata kudala si tata makathethe nalo tata.
2: Mona tata. Amen tata.
0: Ingathi ukushiyile lo tata, ingathi ukushiyile ma unyathela. Ingathi usowuthetha wedwa. Ungathi sowukhuluma wedwa tata. Ingathi sowuthetha wedwa utata. Uphumile ewirelessini inombolo isengu 0788 siyaphuma ke thina kula majelo osasazwe enanda FM 88.4 uthixo uyasebenza ngegama likayesu kristu wasenazaretha sizophuma ke kula majelo osasazwe enanda FM ndifuna ke uhlangane namphaya ngolosihlanu ngo-5 umalanga kwinkonzo yobusuku bonke if kusasa ufuna i-1-on-1 ufuna udibana nomprofethi bucala ufuna udibana nomprofethi private wamkelekile ukuthi ufike phaa ijerusalema ngo-10 ekuseni apho uthixo azawusebenza khona apho isandla sikankulunkulu sizobonakala khona phezu kwempilo yakho and your life will never be the same again ubomi bakho abusayi uphinde bufane naqala siyaphuma ke kulamajelo sasazo

0: 我怕把你下面
1: 弄干净，换句话意思说，我跟这个人讲啦，我爸爸我跟你讲过，
2: 啊，怎么这是
1: 偷？啥？我是啥的？
2: 不要脸，你讲什么？
1: 你老公唔知，
0: 啊，我不晓得你了，一路把他留。
1: 我讲啊，听没事，我最听。
2: 我来，
0: 这路子的。
1: 哎。Abu ini resminda.
0: Tapi nak buat jadi ni dah orang labu.
1: Jembar.
0: Jadi
2: semua.
0: Same
1: time. Ni peli lesis tu. And bagi men figa lah. Hey, ibu mula lah. Umma mangga cincin ni dengan apa sih mupu.
0: Ini kalau jumpa ini one two three.
1: Ibu nak ngasam orang kan. Fani nak
0: jadi apa sih one two three.
1: Waktu pegawai aku pun juga nak. Asuwabonjonade, tangingane, kutamanje namchanje ngekuzusho, bonga, bonga kulu, ubaba uDKSB bia, ogcobolo wakhe, indlela wangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye, yabonga.
3: Ukubonga kumprofeti uSibiya, benginey'nkinga ey'ningi. Ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga. Ayi ungenzeli imanga into zami ziyakhanya nemali sengiyayibona. Zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisana ney'ngane. Ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza. Zonke izinto nje zivulekile. Kuyakhanya nje sengiqalile nje ngizama nebhizinisi liyenzeka, ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula, ngengihlukane nawe, ngiyabonga baba uSibiya.
4: Sanibonani, sanibonani, igama lami nguzodwa wakaDlamini Msingi. Ngathi ngeyijusi lakubaba, ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV. Ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithema ngo-checka nje namasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakeni, ndiwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
5: Amen wemprofethi. Ngithake ngithathe le sithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa yisisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eradweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hhayi ingenzela iy'manga ijuice yakho, ingenzela iy'manga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo. Ungayini abanye abagulayo basize ngoba yeyi ngisizile mina ngisizile kwabafikeni ngiselwe kona abezinemezenkele abantu ngoba abantu bayagula kodwa
0: basuzumazindiyakubonga
5: profethi ngamandla
0: akhoiyasebenza
5: ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho ingezomuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho
2: ya ngayifaka
5: besinambe ebengasayazi kuba besinambe
2: sabona kade uyakhumbula le Africa consultation leya.
0: Yeah.
2: About 36 or 38, but close to 40.
0: Ubatuba,
2: Bangeni,
0: Gene, Setaway, Potosifo, Kakuo, Kulu Manji, Moe,
2: 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0

What matters to God is you at home. Uyayibona leyo nto leyo. So now, ake ngikhulume ke, uyabona kunesichitho okuthiwa zintwala zengulube. Lezi sichitho zezintwala zengulube siyenziwa nje ngabantu ngendlela mhlawumbe bayakwazi nokuyibeka la uzohamba khona uweqe uyithole lezi ntwala. Lesi sichitho ke isichitho esenziwa awusibona akekho umuntu ozakwazi ukubhixa ngaso. Kodwa siyakhandwa ngendlela esikhandwa ngayo. Mase senziwe ngendlela esezisa. Iintwala kodwa zibonakala kuwe, ziphile uyidata uyiqhobe. Uyayizwa leyo nto leyo. Kodwa zenzeke endaweni engabonakaliyo. Zikhandwe ngendlela yezwe elingabonakali. Ngemimoya emumnyama angithi. Kodwa uzozibona kuwe. And zibangele isigcwaco. And zibangele ukuthi ziyenze ngampela lento ezenzelwa yona. So, ngizokwenzela isibonelo ke manje. Masithi ke sithatha umavuthulu. Umavuthulu uqondene nje nezinto ezisemzimbeni womuntu. Ezibonakalayo kanye nalezi ezingabonakali. Uyabo, umzimba wakho uyaluma, unesichitho, unesinyama, unamabhadi nje awulungelwa lutho, unamashobolo, unayo yonke into ongayicabanga. Thola umavuthulula. Uyazi ukuthi kubuhlungu ukubona bayagana abanye awugani wena, bayasebenza awusebenzi. Kodwa nakhona, hayi ukuthi yingoba ungeke usebenze. Kodwa nje nawe awuqondi ngoba izinto zoniwe ngabomu. Kuwe la asikakhulumi ngokuthi ubhedelwa yini nani nani, kodwa sikhuluma nje ngokuthi konakele kuwe emzimbeni. Ma konakele nje kuwe emzimbeni, ayikho into ekulungela. Omunye umuntu kabe nephunga nje elingapheli, angalazi, uyageza impela yena. Kodwa unuka amakhwapha nje aliphele liphunga lamakhwapha noma egezini. Omunye akulona nje iphunga lamakhwapha, iphunga nje lingazeki. Eliba namandla mayengena phakathi kwabantu. So umavuthulula ke usiza nje zonke lezi zime ezinjalo. Omunye uthola ukuthi nje umzimba wakhe uvela ulume, ulume mayese phakathi kwabantu, uyaluma. Kuningi okwenzakalayo. Kodwa othola ukuthi kusemzimbeni womuntu. Omunye akugcini nje ngokuthi mhlambe uba nephunga, we understand. Omunye nje uzagcine eneyinduna ebamubi nesikhumba sakhe sibe yinto nje angayi understand ukuthi uzoyichaza ayithini maya kwadokotela kodwa akukho lutho elibonakalayo. Inkinga la ifika ibe khona. So umavuthulula ke i-product esisiza abantu abaningi one iyasusa ivuthulula yonke into ebhedayo emzimbeni womuntu. That's point number one. Number two, ayigcini ngokuvuthulula yonke. Umama obekade efakaza la uyasho ukuthi ena hayi nabantu bakhe sebeyasebenza ekhaya bebengasebenzi izinto besingahambi kahle empilweni ekhaya kunezimo ke ezisuke zenza ukuthi impilo yomuntu ihlehlele emuva nansi into engifuna ukuyigcizelela uthole nje umavuthulula kuyenzeka uthandane nomuntu onesinyama nje akushiyele ngesinyama kuyenzeka uthandane nomuntu onenkinga nje yokuthi yena unesithwalo esithwebula iy'nhlahla zabantu uthole ukuthi yena sokushiya nensila yesithwalo into zakhe ayisalu udinga umavuthulula ususe yonke lento kuningi engakubala uyenzeka ukuthi wena nje walala nomuntu owakhipha isisu manje lo muntu sekushiye nani nesinyama ngoba umuntu okhipha isisu bakwethu let me tell you ake nginisize bafowethu umavuthulula kusiza kuzo zonke izinto ezizinyama ney'thwalo nansi enye into ke kufuneka sisizane ngayo one, kunezinto ezinye ezenzeke wrong empilweni yomuntu kodwa engazi ebethi wenza right. Umprofethi usho ukuthini manje njalo? Ngizokwenza mina ame prophet angisonisa ngoma ngisonyanya. But ame prophet ngikusiza ngendlela uNkulunkulu athi angusize ngayo. Ngiye ngathola mangisiza abantu ukuthi kukhona nansi enye inkinga abantu abangayazi labangayinakile. Kuye ukuthi umuntu mayeshonelwe umuntu abethandana naye noma ashonelwe ingane yakhe. Siyasithola ukuthi abantu besifazane uyahamba ayogeza kubuka mfana. Ngoba ushonelwe ubani umuntu abethandana naye bengakashadi. Okanye ushonelwe ingane useyahamba yogeza kubuka mfana. And I will tell you into ongayazi. Akugezwa ngomswani wakomunye umuzi noma ngenyongo yakomunye umuzi. Usuku usuzifake ibhadi imvama yabantu abake bagezwa kubo kamfana akubahambeli kahle ezimweni endabeni zizothando ngoba intombazane igezwe ekhaya kubo ayigezwa kubo kamfana noma ngayiphi indlela awukwazi umuntu uthelwa ngenyongo mzukwane yoshada ileso sikhathi umuntu akathelwa ngenyongo yakomunye umuzi engakudanile khona
manje sinenkinga ukuthi abantu abaningi uyabona uma usuke wangena kuleso sigaba kunayithunzi nje namabhadi osuke uzidonsele wona ngandlela athize so masithi thathe mavuthululu sisuke sikukhava kuzo zonke izimo ezinjalo ukuthi wena uneyinyama nje wake wayidalela zona ngokunganaki nangokungasi yabo sesiyagcina ke la sinebhengela esinalo la ekhaya ukuthiwa uvikizitha asiye bakwetha ke nginisise uvikizitha ibhengela nje akunawo angiqede ngomavuthululu 550 ngizobe ngikhipha ngomavuthulula nebhengela ngolwesibili and ngizobe nginaso futhi isikhathi sokuhlala phansi nomuntu nakhona ngisaqhubeka ne-free consultation ukuthi ngaphambi kokuthi ngikusize mina ngiyafisa ukuthi ngixoxe nawe bakwethu ngicela niyijwayele le nto ukuthi ungavesi nje ufuna usizo ungaxoxanga nomuntu okusizayo ngithi ke mina ngolwesibili ngizobe nginayo futhi i-free consultation ngizobe ngi-engage ngixoxe nawe one ngizobe ngikhiphe umavuthulula u-550 kuphela bese ngizokhipha-ke manje

0: kwakhe uma kukhona into okungameli ibhuthe inkonzo kamhla ka5 yobusuku bonke ezoqala ngo6 ntambama lapha eLeopard Hall ngase civil center la umprofeti ebize khona abantu kuba bephelele azobabeka izandla uqazululeke inkinga zabo akhulumise phezukwabo uvuleke izinto ezivalekile nami ngizoba ngikhona kule nkonzo shengumfundisi umthembu ngizoba ngikhona empangeni elibrary lapha empangeni may the Lord bless you sesa amen
1: alabo
2: ufaz vetjuice ngathi ngijuice ngithi ngela mina noma wayehamba uma edondolozela kusuka umanzini kodwa wayiphuza nje insukwana ngithi isonto le hayi ngathi ngimbona wabona hayi usayakwazi manje ukushiya phansi induku uyayihambe uyaqonda makanti ubesehambe egobe manje ngayibona lapha amandla ejuzi ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangicacanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke eqaqama kodwa kumele ngayiphuza ijuzi awu kwaphela womngeno kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuzi
1: aw siyabonga kuloo ndawo banomunye onobufakazi bejuzi asembusweni ebo baba
3: hayi ijuzi ingiphathe kahle kakhulu mani noma ngangangigqidi wona kodwa benginekhadi lingapheli ngithe ngithi ngiyiphuze nje ijuzi hayi ngakubona okumehluko kakhulu ngoba nomzimba wami bengakuzwa kahle kodwa ngokusebenzisa yona nje ngawubona kakhulu umehluko
1: siyabonga omunye onobufakazi
4: mina ngifike inyawuzibuhlungu nginokhokula owawumdebe ngisayisebenzise nje iy'nsuku ezimbili ukhokula wavele waphola ngi-rayithi ngikhipha kahle ngiphethe kahle ngoba ngiyangikhipha ngesisu kakanye kodwa ngisaqhubeka naye ngizizwa ngiye-right.
1: Asiyabonga ngejusi asembusweni imangazayo omunye onobufakazi asiyabonga-ke siyabonga nangomunye umama
5: ngiyalingelele kanye Jesu Kristu
1: amen.
5: Ngingathi nje ijusi ngiyengayithenga ngolwesibili ondlule ngiyithengela umyeni wami ngobe nenkinga yokuthi behlushwa yilama-alsa isisu sigcwala umoya uma ngabe edla emeke wadlala ithi ngabo-6 uzokubuyisa kodwa selokhu ngiyithenge ngolwesibili wayiqala ngolwesithathu wayiphuza uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi so ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke ikhila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho isuke ifike icile ngaphakathi and two iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi gijima uniyohlala ey'nsweni uma uphethwe ama-alsi gijima uniyohlala uma-alsi uma uphethwe iqolo gijima uyohlala iqolo indlela esebenza ngayo
1: awu siyabonga
6: ujwaha lo kujwaha lo thembile 2024 March bezala ekhaya ngihamba ngonkosikazi ngiqedwa sesithuku ngafika kunzima la hayi ngingahlala safika sanikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa loo ma-product kwathiwa siwasebenzisa kwathiwa zisibuye emva kwesonto sahamba siwasebenzisa no-product sabuye emva kwesonto nokusasa saphinde sanikwa amanye kwathiwa ngiwasebenzisa mna ke kwakunzima kundingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo wonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nangelutho kodwa ngathi umesenji waqedile hhayi abuyele esimeni ngakuhlandanga umuntu njengiba nje ngiphile esisaka ngiphelile esisuki kathi ume ndifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlabe ngicela endlini encane wathi ubheka wasuka wabona ukubonakala afuwa wabona ukubonakala njengengane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonbona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela wangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
1: amen amen hey Nkosi yami
7: ke awukeke kwakho ke same right yes sawubona ke gogo
8: yebo ngani cha ngithi angizobonga sibe noma ngakabi nami ngibonga ngiphethe isandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngumuntu angibonga mangisizakele ngifike ngifile mangifile waphambi kwami ngisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaza kwaba kathathu ngabona ukuthi ngiluseni umphefumulo onguswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngisivezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni kuthi angifile manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuvuvuka nje le mithi yamazi kuthiwa nginawo enhliziyo lokho buya-ke wona ngivuvuke kodwa nje umehluko ngiyawubonga inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela ngokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
7: amen oze uyikathi khona babe bakunikeza ijusi erong
8: banginikeza ijusi wafuna iy'ngane zami zisophongole bonti ngiyafa zibona lapha kufacebook umteshe zenza wena ethi ungusibili ubamfonela-ke bathi yimi phela ngiyangaphi ngiwavuma emmelele endleleni ebheke ophongolo wapho uzathi ngibathi ngisophongolo athi ngimelele lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi neziwasho wadaya ngokudaya ophinki wasequlela isiwayeke lakudlala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni into ngizazama kusuthi bengamnika le nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga yasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalojuse ombulalayo mina ngakuphuza kani kwesibili ngathi susangithethani ngaphandle kanti akungo sengiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwo bathi kulona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lokho khona ayithela kwesibhujini ngomika loma
7: no siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayagama uyabona ngiwakho sowakubulala
8: nangasonamkhengiqedela
7: uze uthi kunegulusha lapha esini
8: benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe ngenyoko wasolayo bethi mama wakwayespecial nithi ngiyile bathini ukuthi bangisako-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalutho le nto ngasi ayifushi ukuthi ikopoza ngathi ikopoza amanzi esengiba nodenda kulenyukayo kelodenda engingalazi ukuthi ngulwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyaphalaza lungaqabuki lungikeli ngize kudose nzane konke lokho ngiphuzela ujusi lwehlile sesiboshile
7: uma
8: ngihamba sengidonsa ngikhathale
7: umama kuphi ekhaya
8: lapho ibhanganoma ngiwahlamini kanye nakwanya
7: umadlamini okanye wakwanyana
8: ebhanganomasizakele ngane mapha kuyo futhi ngiyakubona ukuthi uma lokho engiphikelela ngisakuwe nalokho okusasele izogcina kuphelile
7: amen siyabonga gogo
9: sawubona babosi hayi ngicela ukuthola ubuthakazi umazulu hhayi ngifike lapho ngihamba noma safika sathenga umavuthululo hhayi salalela i-VN ngendlela ositshele ngayo salalela ukuthi usimenze sangathathwa watsho senza kanti sithenga umavuthululo sithenge ijuse hhayi saphuza isipuno ekuseni ntambama hayi mina azinto ehlezi uyezwa ngabantu asomdala ayikwazi wangisiza ukuthi ngithi nkosana hayi mina manje mina baba angazi uvuthulelile umavuthululo wayisusa ilwane kosi kanti mina lapho ngangizele nje umntana owashawa isilwane omncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke umenoma umntana saqhuma futhulu saphuza ijuice spoon ekuseni ntambama hayi mina manje kwanzeke imihlula ingane yami isindile baba ulema qondile zaphela ilonda ebesegcwele umlomo bayishaya ngesilwane ingane yami yajijeleka umqala nolimo lwagoqana ulimo zangikhala inyembezi baba ngikhala izinyembezi unoba uyakhumbula ngangikhala ziphumele inyembezi mntana namhlanje uyaxoxa iilonda zabe sanezasha uyasebenza ujuice uzivuthulelile nkosi yami wasivuthulula umavuthulula ajijela kayehle hayi ujuice eshisashisa iilonda kudala kumina-ke ugeqa amagula ngoba ungelaphe isifo esingakazi ebese sihlule izinyanga ey'namagama amakhulu lapho ngoba ungisize ongangokuba namhlanje usuku lami lesibili ngumaperod into ebese mina ngavaleka iminyaka bengikhuluma ngeminyakakhuluma njengoba ngino-38 bengasawazi ama-period ngoba before ngilomntwana ono-2 years olama lo ono-13 years even before ngithola umntwana bengiya-2 days ma-period angamuke into engasayazi be kube futhi into nje othukekayo ubona ukuthi liyakhombisa ukuthi ngabe liyaphuma kuthi cococo nqamuke hhayi baba ngiphuze lo mothi ophuzwayo angazufike wayongikhuculula kwafike waqaqa ngithi waqaqa ngaphakathi into ebise ingineminyaka emva kokuba ngithole lo mntwana ngagcina mina igazi ngithethile bese ngiphila njengomuntu wesilisa nje sengiyindoda kwami ngingenzeki lutho kumina ngitho lonke nje ngagcina ngiphuma esibhedlela igazi angiphindanga ngalibona okusho ukuthi ngi-2 years now ngingakaze ngilibone ngamehlo ami ngaligcina ngiteta ngo-2023 ngo-August namhlanje qaqeke zonke lezo yibopho kwasuka konke lobumnyama bengithweswe bona baba ngiyabonga ngithi phambili sotobe uzongayike oza unkulunkulu akugcine asigcinele wena ekulapheke ingane yami ebengizele yona sinoma kwalaphe kuma akukhuphi phe manje kwasukela kwathula kwathi du kwalapheka mina isifo ebese ngihlezi ngithule naso ngingasixoxele muntu ngithule ngithi du ukuthi hawu lesi sifuza uthini mina sengivalekile angisenami izosala lutho iminyaka emingaka ngithi uzulakalele njela kumina aqaqeka namhlanje aqaqeka ngithi ngiyabonga umavuthulula uvuthululile ibumnyama obususile la ekhaya sakwazi ukuhlangana kwathengwa kwathengelwa umicros ka-3000 ngiyabonga ngithi phambili ngibonga usisi wami umdala wakwazi ukuthathi ma lesibili wathi ma sengithengela impahla yokwakha bafuna nomakhe uyoqala okwakhiwe ma emakhaya impahla akwahamba yakabhiti kakashfield

0: よーって今しょってんでしょ。Kwayo ufuna makhe uzoqala okwakho makhe ngasontozayo ngithi phambili babathi phambili mavuthulula ngithi uvuthululile lelikhaya walikhuculula kumnandi kujatshulwe kunokudla endlini into ebesesingasayazi kuhlezi bekuhlezi umuntu kodwa sijabulile silokhu simbuyile yabonga phambili phambili ngejusi ngithi phambili sotula mabaphile abantu nabanye ngithi angithule kufakazo nabanye fanele bazwe ukuthi akubona abantu ababili abathathu sibaningi kodwa abanye basizakala bangasho cha ngifuna ukuphumela nje ubathi ngisizakalephi mina mina ngisizakalephi ngenyami yeminyaka ngingasalazi nje ngingasakwazi ngisamncane kangaka ngasakwazi nje amaperiod ukuthi into enjani. Ngiyabonga baba.
1: Simbonani embusweni nonibingelelayo maxulo kagazi osaplaya waseshow emasundweni le kombongolwane. Hhayi mina ngisazi into eyenziwa ijusi kule ndawo. Abantu omunye umama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi. Hhayi uthi umama nede yafika ijusi wavele wayiphuza waphuza nje washathu weyipuna. Umthamo uthi wavele wagobhoza umthamo wagobhoza umthamo uthi iy'ngane zakhe beseyikhala seyikhalise ukuthi akasachami ushawe yinto ensemini kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usaplaya. Omunye umama engamnikayo futhi ijuice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imneke. Hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka mangi-odi u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho u-20 kuzo-odi ngendlela abantu abayifuna ngayo. U-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje.
2: Sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi laethekwini ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi. Umhlano wami bona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilale. Ngiyambonga kakhulu baba uSibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu. Okunye ongenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasayi ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wayey'nsukwini zakho uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu. Ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhwele phambili nokusiza abantu. Amen.
3: Amen.

Asibingelele kwizizwe zonke, sibingelele entsha nasezantsi, lona ngumeja Prophet DK. Siya isahlambisi ngahlangathi ma-1000 isitane samandla siyofela emandleni. Ukhulu ngubukani ngoba mina ngihlo kwakho, ngihlo kwami. Masimbonge kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngezinto ezintsha senzela zona. Asiqale sihlale la. Kune juice yala ekhaya. Ijuice yala ekhaya isisize inkumbi zabantu, noma ngabe uphathwa zinyawo, noma ngabe uphathwa izinso, noma ngabe uphathwa likhanda lingapheli, noma ushawe istroke, noma une-HIV, noma ngabe kuthiwa unenkinga yesibindi, unenkinga yegazi emzimbeni, unenkinga yomdlavuza, ungabe yikhensa, uphathwa ngamehlo kunongwengwezi emehlweni.